wo din dia ma atwe ani boase bi na tru wo din dia ma atwe awurade nyankopɔn sesa ne ma wo no ma ni boase na nye ni monyam obi anim nsa se ne nyam wo yesu di ma awurade nyɛ obi foforɔ mesrɛ sa atome di ma wo wo yesu di ma sumi na so biara yɛde wo di akɔto